0: nko
1: na ehum kase atu yi opono so
0: na ehum kase pa atu opono so
1: na ehye no ye se de erebo ho erebobo
0: na ehye no ye se na ebebutu nsuo no ebebo ehye no ye se ebesei ehye no ye se ebehye ni pa ni na go because don from an airborne and we are den
1: eti
0: ehye ni tuetue ye ehye ni bubu ye na yo na dia na wadanda ho because oni ni air coso papa to asoma me
1: na ehye no mu fo nsuo yi
0: na ehye mu fo nsuo ye pa
1: na watiatia mu frefre
0: na watiatia mu fre wa nyankopon
1: sa na watoto ehye ni mu nuoma
2: FM
1: adi ejadie.

cotton. Yanam, you 90, San your money, you know, you go punomo, and then when I'm winty. Obi aduma egu enam wonti obi sika ehye because nya me afro say ye aduma ye na aduma ena wo se wonye ena wo kwashi obi aduma mu ena wo ye obi aduma ena onu son pa ko na aduma na egu onu son pa ko awale na awale nya me afro wo say ye na aduma wo se wonye na aduma be wale nti onu se obi ba o ma ne ho che no ena nya me afro say ye bibi nti wo se wonye nti onu se company sia wo buebue ye nya ehye and you na ka se o joni ni ti e se ni mu ni o ma nyina ra o mu to to di group no mo na me ka kire o se

Ebra yetua osumafo poko nyina na madwuma si. Ye bom pa yesi ebeda ni nyina ye ni ame akonya menchen. Na wanfo weni antu me meso. Na you back in from bronsam so. Obronsam wo pruno so. Na mo yankonya menchen. Yankotete mpa ebo ni bio. Ye ni pa denya me ni.

0: Samisori no pa. Kel chako toothpaste na medi chuchi misi. E mami confidence. De muningi na.
1: Se wushia ama na misi fit eyi gusuna misrea. Eyo wanwa wahu. Medi kel chako toothpaste. Ene chuchi misi. Oba diye ni pa. E wubi diye muno. Enye diya ye kel chako toothpaste. E boy se wubay. E free mwawa. E boy si mutukru. E si ashe.